0: phone. Biko nye gunu meferozo.
1: Lozo na akwa ha yokwa ya.
2: Mama tiri ma, anu mabia, anu mabia. Kamdu godo lo.
0: Ebo bibi buwebe nliyo mati. Weto tolo na nliyo bula. Siti ni iji Royco Seasoning Cubes eme putara ohoro. Royco Seasoning Cubes deno la yobla digi zubwa. Royco, unwe dima, buwe

0: O fada tes mo to mi we nri olulo pla di oko le ri eya o chai
1: e meka ibio kwa roso
0: e o wan ne wan Danya, ungwangwa Roy Co seasoning Q Subatra ni totua e. Chefu ya o, isi si o maya hanga wari raham.
1: Hey, iti riona ya mbugi.
0: Eh, iko gugwa, mpano, kenti, ne mbwara na